0: ma di zot kon sa sa zot pe se pa kou men wi ma la ma ka kou wi kon sa men don se pa COVID men yo kontre ma ka le koute ti emisyon nan le radio ma jana number one bref men wi epi dokter danon Mais ma kadou sa sou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID de. Sou ou ni diabète ou kwa diabétisé. Ma si zot sa chou.
1: Mike and Phil.